0: Ya kako?
1: Nakoya te.
0: Nalanda yo.
1: Bolanda te.
0: Eske. Nalanda yo.
1: Bolanda te.
0: Ya kako?
1: Nakoya te.
0: Ya kako?
1: Nakoya te. Jolie. Jolie.